0: A dit, you know, I do. Kase yon, ek mweni bayan chen, mwen vle di madan mwen, sa hany mwen sa di.
1: I mean, but look, we are an endangered species.
0: Kwa di gwa?
1: 27 to 1. Se pou ache 26, wwa yon ki do.
0: Kase yon, kok, se pou bi kefou sa wadi avon, mwen pase ek 35 kay di madan mwen sa gason. Kase yon, se bay sa wyo sa gason.
1: Anyway, but look. Asa mwen yon ti job lan ti kay yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe kay yon adan. Mwen vle sali a petiwe tou.
0: Ehen.
1: Mwen vle wale gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwanto hay $40 bayan fom la gasan. E kou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwanto hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka soti gasan. Mwen bien fache because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madan mwen ay chop gasan.
1: Mwen just oubliye dou sa gasan. Se just sa yon ka takou sa.
0: Adi blan.
1: Yo ka chakou sa ben.
0: Mwen
1: te so bliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mwen se pa, gason, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hemo, brother.
1: Sa pa an problem, gason. Ale nan yon choko, nan yon choko kay la, gason, kay peti we sa ben, gason. Mwen ka dile pi la, gason.
0: Wasi we?
1: Kwa mwen se piyes male, we man. An ay feti job sa ben, gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
1: Gason, sa pa an yon nan yon peti a, ki sa wke ki la, gason.
0: Gason, mwen vle la han mwen, gason.
1: Sa pa an yon nan yon choko ti a one time, gason.
0: An ale, gason, an ale.
1: Bishop,
0: on
1: va encore cacher la tête, maman.
0: Gasson, on a les gars, on va faire avec ma jambe à ce moment-là. On
1: va y faire comme ça, on va faire comme ça.
0: On a les gars,
1: on va faire comme ça.
0: Bishop, on va faire comme ça.
2: C'est un grand temps, pas nous, ça.